0: mbakakasa nga mbagamba nti embeera gye tulimu olwaleero Allah agituteekamu kubeera nga lesson kyakuyiga mu bulamu bwaffe eri abantu baffe eri abaana baffe ebyokulabirako bye tusobola okulabirako si byawala nnyo tulabire ku bagagga abali wano mu Uganda ababaddewo n'abaliwo n'abagenda okujja enkya Allah baanaabeera awadde obuwangaazi kubanga wekiro nabbi Muhammad saa salama yagamba nti abaliwangaala baliraba ebintu eby'enjawulo ate nga binene mugenda kubiraba eyinza okubeera ng'embeera gye tulimu ya jaribu Allah kyakyakuyisizzaamu jaribu akyakutadde mu mbeera y'okubeera nti okyafuna ky'osobola okufuna naye ng'akaseera kagenda kutuuka nga Allah akuggyeeko byakuggyako byakuwadde byonna nga bitutte si bibyo bibye mbagamba nti Allah atuwa riziki tugitegeerere mu kiseera kye tugitegeereddemu nga tugitegeerera ku ebyo Allah jalla jalaluhu by'ayagala naye mwanadamu omusanga Allah yamuwadde byamuwadde ne wabaawo abazze nga babyetaaga ne babaako bye bamusaba olowooza abantu Allah baakuleetera okubeera nti obayamba mu buzibu bwabwe babeera tebasobola kugenda walala naye Allah abakuleetera akugezese olina emitwalo asatu mu nsawo omusajja yagako siringi bitaano n'obimumma wallahi nga sirinaamu aji sirinaamu n'otambula n'omuyitako Allah akuwadde byakuwadde kubeera nti obeezaawo abantu nga ye Allah jalla jalaaluhu waakubeezezaawo gwe Allah ki kyakuwadde mu nsawo ky'otaddemu ky'olowooza nti ogenda kubeera nakyo ogenda kufa nakyo emaali Allah gy'abawadde agitwala mu kaseera akatono ennyo ate n'abaginakuwalidde n'atagibawa gwe buli w'ozimba omutima olw'okuba gundi alina Allah tajja kkuwa gundi by'alina la abadan ne waanaaba abikuwadde era tojja byeyagaliramu ng'oli bw'abyeyagaliramu abagagga bameka b'osanga mu Kampala ng'oli alina ebbiliyoni za sente naye nga teyeyagala nga teyeyagala sente z'alina tezimweyagaze
1: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco onayongera ku byawunsa bya mukyala wo gula White Star Magic ow'obuwunga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket wulira ekyamagero 10 engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna

0: Okay. Tusembere dok maliza programu eno. Naye mbadde mpita yita mwana mu budget ya Joe.
1: Budget ya somedo na korogoro.
0: Kiyunyisa. Mwotunura mwano mkujite maate mwangu. Ministry of Obulamu bajiwadde obutabalika butaano n'ezigwamu. Ebyenjigiriza eno obutabalika mukaaga n'ezigwamu. Emisaala gy'abasomesa ba primary nadira nyaba arts jigenda kumala obutabalika bitaano no billions bitaano n'ezigwamu. Naye sinzo kumkwa tumba bido chichino. Ebyo obulamu birimu 5 trillion, education birimu 6 trillion, na security obe ebyo kwerinda birimu 10.21 trillion. Ngamba koni twamu malawo sicho. Musajudi yetu inamu 10 something trillion zebutabalika 10. Ekitegeza nti bokubisaamu ebyenjigirize mirundi ebyobulamu mirundi ebiri deni almost nebyachi nebyenjigiriza. Transport nebajiwa 8. Engudu ezitagwa. Nino ganti bisinga engudu zisinga ebyenjigiriza nebyobulamu. Nino mano gamba anyway. Ekino kivako. So, wado yogenda kutugamba ku minister mpya.
1: Ministry w'ebyengudu n'ebyentambula. Omukulu Fred Byamuka munaku lwaleero atandise okuba ate ng'alambula oluguudo olugenda maaso n'okuba nga lukolebwa olwa Mityana Mubende Highway. Era ng'olunaku lwaleero akyaddeko mu bitundu ebyo era nga yaniriziddwa abakulembeze aba munisipaliti y'Emityana nga bakulembeddwa mu meeya Fauston Lukonge Mukambwe. Webatyo n'agenda n'ayogerako ne ba inginiya abaweebwa ate omulimu gw'okukola oluguudo luno. Bw'atyo abategeezezza nti oluguudo luno ate lubadde lumaze akabanga nga lwali lwayimirira n'abasaba ate luddemu okukolebwa lubere nga nalwo lusobola okuba ate nga balumaliriza. Kinajjukirwa nti ono Sabitiene yaweereddwa ofiisi eno mu butongole era webakibimu bye yasuubizza okukola yategeezezza nti agenda kukolera ati ebyo bigenda okuba ate byebaleka nga tebinnabakolebwa agenda kuba abiggusa. Era nga yategeezezza nti agendagenda maaso n'okulaba ati ng'enguudo ezisinga wano mu ggwanga n'okwetoloola eggwanga lyonna bwe batyo zikolebwa bulungi. So alabika olunaku olwaleero atandise n'omulimu guno ng'atandikidde ku luguudo lw'Emityana Mubende Highway. Watyo walagidde abaweebwa contract eno okusobola ate okulaba nga bamaliriza oluguudo luno ate abantu basobole okuba nga balukozesa nga luwedde bulungi.
0: Nake nsanyukiddemu omanyi bintu byaffe by'eggwanda bya nnyondo kuba ndabyaga nti bano abawadde nsalesale obutasukka ogwokusatu mwaka 2027 bwe rubanga teruwedde kontrakiti abagenda kukola ki
1: kusazibwamu.
0: Nze nga munamubende nsanyuka nti oluguudo lwange n'ekirala nsanyukirako ako kayongeddeko manyi wale na wakulembeze watu ina wa minister just yenga minister inyari minister. Nebo chiba antichino chiba minister na hava ina akangamu.